wakawana kutayonja na kutayonji mavanta na mwima konde vanemba ni wala adi kutayonja.